Hidavu, hao ni ulanda mwe Mr. Harsam, kukumilananga na muje MC Roger, watupa adinema wakati yao. Kanje, tunava kudoba wetu na waka. Hechi baba, mpenzi bubu, twende basi.

0: Mine Moses Mandlati. A wu hlaya hinkwaswo swa a vitibyanga hinkwaswo hi mine Moses Ribeiro da KwaZulu Mandlati. Hi mhaka muzika ni sungule khale a hi swa namuhla a hi swa tolo i swa masiku ndzhaku na ni hi ntsongo ni ni sinku wana ni sungula ku chaya.
1: Oh, mwanaka woko ni hehaya.

0: ke weke baba ma ke na nya mo tatanisa pao
1: tsho mo ba mo amanaka wa na tshuela ikontha unya wa matatani tiorera wa tshira u iphonya ureta wo haria ikolera ni ireta chikina kucho wa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urwa usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanu wako ne hikala ni sabao ne lamu leo tumiridurwa unyawa sana matatani wanupu miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naraja tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chao mwavo mwamanaka Nanso yo pachira nipanke kisiani.
0: Unyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naraja potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonukela, napi ache siana maraka?
1: Atumane. Kinapia yola yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wiki kechena ni wisunka. Konta ijolia chiyo, wadu ukala na asintu utukamana kawano chungwa niya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manana ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa hapenya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Ora pihia ni orera. Ukunela sana choja wira chikale chomana.
3: Nyuwa mwaraka, vanu naliaka vale iolia yohitokota sana. Ihala wira nyesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye saaneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko, nihana nikalaka orera irutwehu, nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya, niyo hapenya, nihana nitokoti haka sana iolia, nihana nisungaka iolie lela mapuro orera, nihana nitumiriki mas orera, ni uhela nrete wokuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana ninakala sana nukumiwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wahori lo ukumi wa provinsa yu Cabo Delgado yi wanaka nishtututu oiku yu Mosambiki. Ihina wanko pitu kumacha orera yi provinsa yu Cabo Delgado yi kakia hachiri yakani eni. E ministeri nuta fitimite kucho ukumi. Enditimi hehu ukumi.

0: ke weke ba ba ma ke na nya mo tata ni sapang
1: choma ba mo amanaka wana achuela ikontha unya wa matata ni tuyorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kuchowa piacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamuhima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapahu iyo
1: nyenye wanuwako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni pio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo hatu teka tipitapi wawira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama Yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo mwamwanaka. Nanso yopachira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha. Potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka. Nka wava. Ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siyana maraka.
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Niwa mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala uranesi yani.
1: Potu kale tuyowopi ha. Pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Opeli upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana ni upuela kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana ni kalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwa penya, niya yoha penya. Nihana ni tokoti haka sana iolia. Nihana ni sunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana ni tumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiro kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: ni hali sama kuvani.
1: Salama, ni hali.
0: Bakani, bakani. Mkwa hawa pajera yao pia o Maputo?
1: Haa, ni hawa pajera.
0: Ayo. Ni hona mredi sosiashini sinchene sihimwali nkahayaka. Mwini wehele ya motosheni, mwana mwamtiana, mwini kumo mayaya, mpachendeni inano, masimo pia, mpia o Maputo.
1: Magitola tola vale, gitola sara sane ne na kipanya.
0: Aya.
1: Yaka nana ko o pani tare uipe la, uipa. Pagira ne kala e 2014 kala e.
0: Lelo mamu era muhina tiyo kumelela sa hon?
1: Tapo kani tuwela ni era kimo mera anza uipa no kumelota. Anza orang kilo hawa. Pagatro ni e tu tinke ne, naman tungo na diya. Majan na wala na tungo na diya, kana tuwela.
0: Kanati.
1: Amego tuela.
0: Iyo ki himya ka bure tu sinche ne kirona ka mredi association mo ke khanli aga o himya ba tu so hilo kasa.
1: Epa. E tu sense what is jam mo mi kina ona era ko ala buli aga mali monele ne kuna mamentar su ses. Il prossimo vai ser namunne inshallah.
0: Inshallah. Molumo mkhanli anyu wale lo ka tula ba mafanyu la re aningwiria na Radio Msambiki, Radio Msambiki onipia maporo hotel.
1: Nigi nae mero mapaka otena kina inyekorta Nili tumpako ariakawa Kina shukula ati njene Atuta kina inyeleche Korta kwa wako Maputo nono Tiki cheke, tiki toki Porque nipaji na nae inyeposta Nipo pahara nitu ba Na tiki toki kina inyeposta Reku kina inyeforza Tutera kina inyeforza Tiki toki na mashukurela Mapaka otena tora Nika fadinda meru na kisiwela Kina mashukurela Epa, kini ina kwa shukure la kina kwa shukure
0: la Chao chao, Linda Mary.
1: Inshallah.
0: Inshallah, mwipe na amune, nivala na seke.
1: Kira le na amune, na amune, na amune, na aloma sogeliye, o anye yo, tita, kutumelia da sone o resia, simi ano sa nipentia, mi asa mwesa niya. Pare ani akandania manani ekani wantoya ira male kosela yesheni.